0: Tara bay nanti iti ganingaw tomo kyo. Nuri, tanto na po yun, Nuri, atang kangaw ka, ngaw ka mantad kay iti ako basanan. Bay naman dagyan tomo kyo. Lalo-lalo nga sasok-sosok dati. Aming kuro nakabar, tapi na ito ko tumutomu, huro ko suwabon bay nanti. Alang sandot, nugia haruro si Kikyo, alaku-laku da jualon. Bamiti hay kasasari, mga ruhang mga balut do kayo, nuna po taguangon kyo, nuna po karaja, taguangon. Taro bay nanti, alang sandot, susunong at panaw. Sumanga daw. Baham doon dyan, miti kyo magkaringaw? Sama jam ko pada misad ke Swabon, merongawat kabar, ke Swabon tadau ko apat. Apa bayan terongaw kapsul minggu bay no. Jam ko pada misad tolong 4 minit. Apa pagulo di lantok awat ning ko katon, tay ko inugyari, ko ngayo do tawan, di dapat at watas, hitikanan penong sakit pagunta ko, tadau bay no. Magginongaw 2 sinding. Sini ke paguluti mantadi George Lian tambalut ku hilad sedu. Mantadi Jenny Gaising minung kalad. Am kopi handa tapi tarau bayi natu tadau piom bolutan sempumagunan kyo. Oh konta kopi od ogumu sinding-sinding dat karet piom bolutan dat terongau. Keningau FM ku hoi aramai bo.
1: Mag keningau di kayo.
2: Popongi sinding dusun.

kumada kayo di harot pasan dati kumad tengah tambalut kyo lalabit alay na tao norongawat kabar alay data no kapiruba no nakasiwatan no mamasan maya dati WhatsApp ko ninyo FM kusong isa siyam di mawalo siyam anamwalo kyo. Orang awam dah bayar nanti ngah harun do pipi rosinding di kerait datam balut, kyo orang awam. Corona kabar tengok tapi naingai it nu kaya di irakan keninga FM kaki ya. Dilaid. Bagian balut-balut maya dat iti kesalimbahan.

Maginaw tawag sinding di Babra Emma dati inuti. Sinding reitan da tambalut. Ya tadaw bayan nati tadaw piyombolutan sa pumagunan tabi na eh. Kumadit wago nagi maginaw ti kasalimbahan kaning FM kiyo. Haro ka pailan kung takuri karait niti tadawad piyambalutan sa pumagunan tayo kahari persahabatan sa dunia kati. Naman ko palang basa dati nukya orang opa ti sinding mantadi Babra Emma tambalut.

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatomod, mantok nga musuraw kawagu, dit susumangod ngay, mantok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, mantok maningalig pogun na po, nga mantok kano toko kupuriman, katuranungan, kapusyon, timpo, bayno. Kaino, magyampay toko kuputimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kaupusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Ay, Aka Angela. Tukoy, ano dah kapintang ano na?
1: Eh, Lisa. Di ba mintong ako ti drama at Korean ko di tin RTM click po ti Lisa.
0: Ay, yeah. Harap po madrama hilor RTM click yo?
1: Iharo. Ako mo bumilad intangan hitin RTM click Lisa, magsusuway program. O kon ko TVM radio no.
0: Yeah. Harap di bayaran mamagunan RTM click.
1: Eh, ay so bagya. Harap na po internet nga milo no.
0: Oh, bah. Umbalan po naging ma-download ti.
1: May ko pilis sa betul-betul percuma ka dia lo.

Ampasan mata di Nelson Stephen di Kampung Ranggom Apinapin Kepisanangan ke Soaben di Jemai lega-legatan paralan keraja. Tapi pian balutan sang pemugunan kumadoy sanan magkikinongaw nung haro ko tilombusan dit nakagar nukati nung haro ko tilombusan dit nakagarit ginawo do koyo umpunay ako na kiyo ka olidang ila tadaw do ko Soaben nalihat lohaw dila turipos uroy gya katabian tadaw pian balutan sang pemugunan olidas awanadan nadad do poy ngompus pon sigaw DJ iri-iri no kati uy harot pantun gya Miss Gia Pantun di Nelson. Nga asian di Gia Turipos tu nalihat at lahaw. Ay, sapa ka mumbal mamarait dit sundait ko di dagi ma amahal nohot o sundait tot mo lahing-lahing kyo. Titi sa mumbal mamaray titi kapisanangan di Jemay tabi tadaw kapat gulupo kumadika mamasa nagi kumantambalut ko ngawi miyagal di andong iarini kaliyo ni tampulan am koin sanay tambalut tika tutundoho miyapay pasan tabi tadaw piyambalutan mamaray to ko dari sunday DJ au na po kontak nga pakiraitan ko di arini ka tinggoron pituongon om rasam kang kuda posikaw DJ ka oi David Sandow matad lotong Soaben mati rasam hiti lotong kesedap di JK. Om ko Soaben diti senang matuk ya. Magadaw na di bo. Kita daw na di bo. Nga au kon takilo pamarait kyo. Nay samakan kumati di kenihab. Au kan tegen rong au kyo. Iti na penting nga it wansayan na tulun. Teka malayo na po na nga nukagya kyo. Memansay irihaman iwan sa yan. So ay nakago kamayan kaya tira din.

Ba makin open ada sinding kya pagulo nudih harakawag hot pasan teka it mumpala mamaray ta sundayt ang pagulo dorong wat kapailan iti man tadili dia kali din yaho ako na disanganon no.

Kapisanan kesaban kumani wagu nagi magkinangaw ti kasalimbahan kaninga FM. Kasalimbahan boros di sunod bayan at ikiya gisam na jam ko padam do tanga daw miyampay doho DJ Maida. Semua peti kombolu tanda hiti in Facebook Andong Junis Lime. Hai kapisanangan kesuaban DJ Om tabi tadaw kaapat ita daw pitumuan hiti watas kaningaw Om lagi watas tambunan ka iya topot. Aramay na damay tamunung haratimpu kia DJ. Mengindarai ko daw kia tukumaraja. Agumuta kita dagangon ba DJ kirim tabi na po kumangawit tayin sanan tambalut kaningaw FM kia Om iri-iri na rapulan ku DJ pon si kau agi kinakanti Ami Justin apin-apin kia Justin Justin apin-apin Shalom senong kesuaban tadaw tadtaru tadaw tadtaru bye no. Mugari kani habi di kia tadaw madsa taru na di bay no tabi pibabasan kaya DJ Maida kanti magkikinang o radio kaninga FM alansan Alidas Kasari kano takaw na dahad barakat asima mantad minamangon buli-buli na rasam di kasadap DJ ka balagalaga tanto ko panaw karadya kaninga FM kuhoy aramay bo kanti pabisanangan nagi kumadya Maria Johan. Liga aw pedi kawagutit. Mbal mamaret sundait kya. Bangkala ka di JJM. Aw kontak kang ko momonsay hamin ka. Agayan no ko piyad hamin no monsayan. Johnny Aling, ngid Kampung Bakiaw, kapisanan kesuaban, kumatay sa nantambalot inong, gano po, nagi DJ Angela kyo, kakagutok, Angela kyo. Manood paray kan, tatisimbar sundait, akon ko manood paray. Tinopati nga kakamot, di wasayan datulun. Samok-samok, nadi. Payok menit papartambunan kapisanan kesaban taraw kaapat kumadia DJ tabi pibabasan om kapisanangan domoy tomo kumanto pinaingay alansan ng alidas om asanong kabar taraw bayno Irina DJ punsiko kati ikang aminay tomo kiyo kayok menit.

0: Missing ilo boros dusun Keningau FM.
1: Missing ilaan to ano pa nga ita ka ng date awian na wagas.
2: Ubi keledek ka na Malayo. Nga iti na po at ubi keledek ti nga magiswaya na pamarait nung dat i nung yako basa na boros it isay sa kayo nun kit.
1: Oh,
2: hari karetet kaso. Woy nga haro nagi hari maretet bogoy.
3: Bogoy.
1: Kung mati ban santi kaso harit haragang harik yo
2: haragang harit
1: tasilaw harit ay tom
2: day inosorob
0: abo bayan min singilo.

jam ko pa duwan na pa damo alam minit tadat bayan na kaya pinay. Araga ta jam ko pa damisa korang odat kabar. Mababayan, capsule ming goodbye na jam ko pa damisa talo na pa minit. Marhi anak po pala, da orang ano pa mayad capsule ming goodbye na di nga ipinirulman miyang pa dito pinay dalan. Taika i Muhammad Nor Azlan, matadahi lad beriawa ulu. Karetot, nuti penginapuan daw teh moringa kya. Baham na ko ngay ko naligahin na dampuran hinasulap. Intangay to ko munudi ha pamarayt do kayo kya. DJ, barayt kan to kadiari ni Atu. Ko so du, pagya barayt. Say kaguti. Kapisanangan DJ, yo i Marius matadalayan baru. Mumbalo ko manimbar sundayt. Ima tumuman say waki diri DJ. Amo na po kontak nga kureyan pa ka. Mi JJM kaguti atuk nuti barai tundalo wakid atu ko iki ya di saya pakaguti mangapil ako DJ barai kan ta DJ ka di David Sando mi tapinay Anol Michael kabisanangan DJ mai momen say dangol kan tat simbarlo ka saya kaguti kabisanan kasuaban DJ may sanan tambalot kaningaw FM alansan alidas miyang pahit karajat taguang anti kita daw manimbar ko sundayt DJ saging kan talo ka saya kaguti Johnny Aling siud rilibu suduan kan to ka ilo na naliga-liga na kayo kyo isay ka baguti kabisanan DJ sanang tadaw ka apat o ilong kidut o pero do tangaran pamareto kuda iri sundait sangkul kan to pamareti di DJ ka. Omi tapinay Linus basung te kawaki da simbar di sundait di tinu di DJ ako na pangay toru tip po yan anda paray. Haro isot nakarait iti mantag ka ginumugumula po ni Mardo kayo. Pasigahan ka madi, Anol Michael. Pamarait na pala nga, mumansoy te ka masupo dangol. Ilan hot pamarait.

bah mo kinaw pa nakawagusin din kya right right na di kya hot sundayt konsikaw na da kayo hit mining gisam mat maghihumot panimbar mo kinaw sinding di Arabella Kathleen Oliver lumang adoku.

0: kababayan, magkaringaw
1: di kayo.
0: Manikid, tadaw kayo sa Gisom, tadaw kalimo.
1: Jam ka siyam kasaban. Gisom, arikata, jam ka habrimi sa kasaban.
0: Ipka sa limbahan, boros dusun. Hi!

Maid kakal agar sedikit dadaw, mga raja-karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, masanong nga pa nga, mamadawa mantal po narangan ko dit ako matupis, mamadawa mga ikentin, mamadara pa yung media karaja, may panaw-panaw, mangulod file, take a book. Tumanod langkod kalidasan sa pamagulan WHO, hatus liba na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinan dat sa minggu na po na kapangin kurig kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

0: ka puno?
1: Tumomboyo kuma draja ang pagun?
2: Kazan kuma kotulan. Rules of law.
3: Kesopanan ko kesusila.
2: Malaysia madani.
4: Kung tong jian shou, huan jie de jue xin.

telepon sigaw tu kakal perong audit ka sa limbahan kaning Gawa FM ka sa limbahan Boros Dusun kyo. Aruhay na da pupusan no dia pupusan da jam ko padam dua tanga da bo. Anda aruhay ka pia harap pali menoh pad minit. Jam tahuri nanti mababayan orang au da jam ko padam isa telun hapad minit iti capsule minggu by now. Bagal di naritan ko di tenu kyo kapsul minggu bay nati apa parongod beberesan miaman tadi tepinai dalan tadi kampung Bariawa Ulu beres karait de nurih iti pengindo puan daw de teh moringa.

Ba, magina nga duwa sinding iti iti kaginawan ko. Sinding pinyampatan di Ferdy M. Shane o mi Kilong Kating. Tambalut ko manta di Denny F. Malinggi.

Arapati ka ba yung langga? Tapi na ikaw, iti na po akarait iti Carnival Stem, si Kulta Siriba, na yatan watas ka ni nga umantok taon 2002 na po naman nam. It man uludo.sk Kampung Kaningaw. Iti na po nga po horon dot nakatimpun di ba yun, okay? Katalo na po, iti tulan katuro, gisam da tadaw suab, katalo na po na misa, iti tulan katuro. Matimpun da jam ko turun ka suabon, gisam da jam ko apat, talon hapad minit da sasadapon. Amrekat kau nak ya tapi nai saya tak simbayan dot mongoi intong di tit carnival stem di ti mongoi nagi intong di ti gerai gerai ngad kepabelian di SK Kampung Kaningaw. Amiti na pong angin pahimogono di tapi nai Suhaimi alias Suhaini Haji Matsha. PPD dat watas Kaningaw kyo. Mukha na po na babayan di ito pagyalaan. Kapiyon dat iti Carnival Stem diti. Nga haro iti truitan dat Robot Battle Challenge kati. Iti na pang hila Dewan SK Kampung Kaningaw. Haro nag iti Water Rocket Challenge kati. Aramayat program nga iti kyo. Ilan na pang hila padang SK Kampung Kaningaw. Stem Talent Show na pang hila ipusat sumber SK Kampung Kaningaw.

FM. Siam na pa ng 4.10 MHz. Makahal makinangaw kaningaw FM. Kaningaw FM. Siam na pa ng 4.10 MHz.

Dabante jam ko pudami sa liman hapod minit tadat ka sa banto binay. Hiti ta kono di kalimpupusan diti kasalimbahan Boros Dusun kya. Masigaw na do kayo it minaginangaw mata di tenu pag isundat bay nati. Pati lumbusan na miyang paydahay. Kasalimbahan Boros Murut sumawali hidatino kya. Pagayang mantakaw monsoy miyang pay di DJ Eza. Pansiko, kinatanudan na kayo, hi, dababayan na tadaw bay, no, magkaringaw. Ang gisam dahat kapi rangaw kawago, kya, kapi salawat kawago, maya diti ka sa limbahan dat kaningaw FM. Tamay daw kayo kalidasan, tamay katingaligan kya tabinay. Ang sinding pitangkiran to called, kaswaban bay nati, itino pitangkiran, mantad the Divine Master, sa omnagi, mantad di Rosario. Asang ulunan. Bamin ako po kayo. Bye-bye.

0: Bansan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakeninga FM.
2: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy.
3: Kininyo FM, hebat ang syoknya.

Ya pa, kakarana patutunok ko pira mo yun, kinabalon kawanan ra oro hitu Intoramit Malaysia. Babalo kawanan dalibong nung kaningaw sa lora susuam ng ulo ra kulakulain to. May amlondom ang ulo nung palak ra kulakulain to. Lasun oro ruo ng oparam talo suku talo ng oparam talo darja Celsius. Kosan dalibong nung nabawan sa lora susuam ikan ang ulo. May amlondom ang ulo nung palak ra kulakulain to. Lasun oro ruo ng oparam apat suku talo ng oparam talo darja Celsius. Pasan dalibong no tambunan sa lora susuab ng ulura kulakulain to. May ang ulo ng palakra na suanganin to kamlondom ang ulura kulakulain to. Lasun oro ruo ng operam talu suku talo ng operam ruo darja Celsius. Ang kasan dalibong no tenam sa lora susuab ng ulura kulakulain to. May ang londom ang ulo ng palakra kulakulain to. Lasun oro ruo ng operam talu suku talo ng operam talu darja Celsius. Hinong api natutun ko ramiyon, pabalong kawanan ra oro hitu intero kopisan, Meteorology, Malaysia.

Lahon na susugata, balong aringgit, tulong nga opora mapat nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa apat nga ringgit, onom nga oporam talong nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade ka ro, talong nga ringgit, siyam nga oporam... Siam nga opor nga usin sa kilogram, gatakantalan grade ka sa apat nga ringgit, apat nga oporam sa nga usin sa kilogram, gatakantalan grade ka ro, talo nga ringgit, onom nga opor ang balo nga usin sa kilogram, gatasikarap sa nga ringgit, talo nga usin sa kilogram. Panduli ako pa yung lahon na susugata, balo nga ringgit, tulong oporam apat nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa apat nga ringgit, onom nga oporam talo nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade ka ro, talo nga ringgit, siyam nga opor nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa apat nga ringgit, apat nga oporam sa nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade ka ro, talo nga ringgit, onom nga oporam balo nga usin sa kilogram. Gata sikarap sa nga ringgit, talo nga usin sa kilogram. Aho ito pinengkual no Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Ang pagkakarayos takapuanting ngayos, amring ho takapo Rimbay Hydro no Mansaam, Rimbay Riel Betje Pangal Am, sumunuhin na pa ho Rimbay Intori Anas Stanislaus Mapagon Mapali.

Ya pa kaya kan sa natang noro kan sa anting sa miram kan sa nangakan datang noro. Amray no akaya karako di je izara ro itu ra kasalulan ra humuro sukura jam katalu ramai. Apa kaya ko sa napura jam kasa ratang noro aring otaka aho nu pamahunan. Ampeng ko nang ramay lang kinawara mo radio kaniga FM o niya kintok mo yun. Abalik ka mayara frequency siyam nga po na mapatitik tulong migahat. Sama abalik ka po akaira mo. Mayara aplikasi RTM click amra portal radio RTM. Ampa ka kapasuko ko pebilin orangan taka hari ni majanun. Hai DJ Kansiwan diun bilin ko. Kansiwan pasi sindanganan sampap. Sampah magunan labi poyo kosondo dangan-dangan tioh keningaw FM kabalupana ka maka pakito takau buros ka maka guguling layus takau yak mangku kubayaw amon totogom maya duh keningaw FM kansiwan intadaki igondo po am tabi tanga nu odaw damion teluot kudion DJ. Ya kan saya nampain ko nangan sahuli rion nang itora bilin ramo. Ampa kakak peli rami nang itora bilin mo yun. Mayra WhatsApp mayra nombor lo sa siam lima valu siam. Onom valu onom valu. Amrayus taka po ang kiningo rarimbay rimbay numurut na radio kiningo FM. Raka salulan rahu numurut pengemantakaw monsoy.

Yo pa kakakan sa na tangan oro kan sa nating asama yun. Amko sa napora jam ka sa talong opor ng minitra tangan oro akay takaray na tangan kaulayan amra jam karo akay takaray na tangan pagayaman monsoy. Amray no patutunok ko piyara mo yun rondo

Ya pa kakapeng ko ng ramyun ang kining ora mo ra radio kining FM on yak intok mo yun ang paing ko nangan po yora bilin bilin on soy intor ramoyun. Ang pagkakaray no, jam karwo limong oporam ruang aminitra may nakasukutakan nyo ra kapaparan no kasalulan rahu numurot ra oro hitu aki asyaw sinolay rahu ika onsoy naringo mayon intor ako. Sumunod ito, ranganintakan urangan ng karaja, DJ Aida, ralong kasalulan rahu nung Melayu, santay petang harmonika. Amrayus taka po, ang kining ora rimbay, kinitak nurangan taka, imox, nakitak na rimbay ng buyunan sela. Amrimbay kinitak nurangan taka, isinuaje, galing i, rimbay ri Julius Rashid. Amhiniakin taraka, DJ Iza, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pengkonangan ramu.